0: sakin lagi. Even dun sa kinakausap siya, bali po inuwat ko niya, di ba ko sa waiba, kaya natali ko ang hap ko na sa siya. Tala ito pa si mausama ko, mahal ba niya, gano'n ko tiwala. Let's not go to my life, kaya parma ko po siya na, this is a behind the mga siya sa.
1: Sorry ba na mga kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong
0: Resurrection.